Nadi Mundo. Siya tope mama nang. Kasi kung nagrani ng doble, yung Salomong, Salomong, ambo.